0: tala.
1: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
2: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro ihahatid ng The Capital News. Ang talipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster si Randy War. The Capital News.
3: Magandang araw po sa bayan ng Mindoreño. Mabuhay, mahal, tanan. Alam po na mga person ng Provincial Information Office, ang GO Public Information Services Division. Ako si Randy Wong at ito ang The Capital News. Sa ulo natin mga mahalagang balita, Tamaraw Month, ipinagdiwang ng pamahalang panlalawigan. Mga alagang baboy na ibabiyahe sana sa Occidental Mindoro, nasabat sa Bulalakaw, hakbang kontra ASF, pinaiigting. Talong Dagitab Christmas Festival 2026, pinaghahandaan na. GIS training para sa mga LGU, isinagawa. Mahigit 39.9 million pesos na multi-purpose building sa Victoria ay sinailalim sa pre-bidding. At sa iba pang mga balita, BSP, pinalalakas ang financial awareness at protection contra scam. Estadistika, mahalagang susi sa higit na pangkalatang pagpapaunlad ng iba't ibang sektor. At OPT plus DQC training, naglalayong paghusayin ang pagtukoy sa malnutrisyon sa Mimaropa.

sa detalye po ng ating mga mahalagang balita. Nakisa ang pamalang panlalawigan sa pagdiriwang ng Tamaraw Month ngayong buwan ng Oktubre. Sa bisa ng Presidential Proclamation No. 273, sentro ng selebrasyon ngayong taon ang temang Tamaraw at Katutubong Kultura, mga yamang ipinamana, alagaan ng sama-sama. Layunin ng programa na higit pang palawigin ang kaalaman at palawakin ang kamalayan ng publiko, higil sa kahalagahan ng Tamaraw bilang bahagi ng pagkakakilanlan at katutubong kultura ng Mindoro. Ngayon din, hinikayat nito ang pagsusulong ng sama-samang pagkilos para sa pangalaga at proteksyon ng Tamaraw na itinuturing bilang critically endangered species at ang mga kabundukang nagsisilbing kanilang tahanan. Sa huling tala ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, nasa 425 ang bilang ng Tamaraw batay sa isinagawa 2026 Annual Tamaraw Population Count noong Abril sa Mount Iglit Bako Natural Park. Pinangunahan ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO sa ilalim ng pamuno ni PGNRO Officer Lily May E. Lim ang kick-off ng naturang gawain bilang tampok sa flag raising ng mga kawani ng Kapitolyo. Nanawagan si PGNRO Officer Lim sa mga kawani na makiisa sa gitpang pagbabahagi ng kaalaman upang higit pang mapangalagaan ang Tamaraw at biodiversity. Sinuportahan ito ni Vice Governor Antonio Jojo Perez Jr. na binigyan din ng kahalagahan na may taas ang kamalayan ng publiko tungo sa higit pang pagprotekta sa populasyon ng mga Tamaraw. Tampok sa gawain ang pagbigay aliw ng mascot na si Tommy na kumakatawan sa Tamaraw kasama ang kanyang mga kaibigan. Bilang pagpapatuloy naman ang pagdiriwang ng Tamaraw Month, magsasagawa ng dalaw turo ang PGNRO sa iba't ibang paaralan sa lalawigan sa darating na Oktubre 14 hanggang 16. Sinuportahan ang gawain ng Provincial Administrator Attorney Earl Ligorio Arturano II kasama department heads at mga kawani ng pamalang palalawigan, mga kinatawan mula sa Penro, Senro at Tamaraw Rangers mula sa Occidental Mindoro. Sa patuloy po natin mga balita, walang kaso ng African Swine Fever or ASF sa kasalukuyan sa Oriental Mindoro. Subalit mahalagang patuloy na mahigpit na pagbabantay sa pagbiyahe ng mga baboy dahil maaaring pumasok at kumalat sa lalawigan ng ASF sa pamamagitan ng mga infected na hayop at mga kontaminadong sasakyan, kagamitan, damit at iba pang bagay na nakakasalamuha ng mga baboy. Taunin nito na sabat sa Milagrosa Animal Quarantine Checkpoint sa bayan ng Bulalakaw. Noong ika-6 ng Oktubre, ang 9 na buhay na baboy na umano'y tangkang ilalabas patungong San Jose, Occidental Mindoro bilang bahagi ng mahigpit na pagpapatupad ng quarantine measures upang maiwasan ang pagpasok ng ASF sa lalawigan. Batay sa incident report, agad na isinagawa ang kakulang aksyon matapos matukoy ang kargamento sa quarantine checkpoint. Ipinasasampa ang kakulang paglabag sa quarantine ordinance laban sa mga responsable sa pagbiyahe ng mga baboy. Kabilang sa mga nanguna sa pagsagawa ng kakulang aksyon sina Provincial Administrator, Attorney Earl Ligorio Arturano II, Attorney Jake Magsisi ng Provincial Legal Office, at Acting Provincial Veterinarian Dr. Alfredo Manglikmot, katuwang ang mga personal ng animal quarantine, ilang kawani ng Provincial Veterinary Office, sa panguna ni Dr. Rochelle Boong Galing, Bulalakaw ASF Task Force at Bulalakaw Municipal Police Station. Kasabay nito, isinagawa rin ang kinakailangang disposal o pagbao ng mga nasabat na baboy bilang bahagi ng biosecurity measures. Pangunahing layunin ng hakbang na ito ang mapigilan ang posibleng muling pagpasok ng ASF sa Oriental Mindoro.

Pinagtibay naman po ng mga konsernadong tanggapan ng pamalampalalawigan ang mga programa para naman sa nalalapit na pagdiriwang ng Salong Dagitab Christmas Festival ngayong taon na magsisimula sa buwan ng Nobyembre. Bahagi ng gawain ito ang taong-taong pagdaraos ng makulay na pagsalubong sa Kapaskuhan at bagong taon sa Kapitolyo. Sa paunang pagpupulong ukol dito na pinangasiwaan ng Provincial Tourism Office, isa-isang tinalakay ang mga mahalagang plano upang maitiyak ang maayos at ligtas na paggunita ng naturang gawain. Sa pangunan ni Provincial Tourism Officer Don Stepperson Calda, tinalakay ang magiging tema ngayong taon na Christmas Arcade. Ang magiging disenyo ng mga pailaw, mga itatampok na pagtatanghal, mga hakbang pangkalikasan at iba pang malagang usaping may kinalaman dito. Dinalo naman ito ni Provincial Human Resources and Management Officer Ana Marie D.C. Reyes. Kasama mga kinatawan mula sa Governor's Office, Provincial Engineering Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Cooperative Development Office, Provincial Public Employment Service Office at Civil Security Division. Sa tuloy-tuloy natin mga balita, upang mapalakas ang kakayahan ng mga local government units sa lalawigan sa paggamit ng spatial data para sa mas mahusay na pagpaplano, pamahala at pangalaga ng biodiversity at kasayaman. Ito ang pangunahing layunin ng isigawang pagsanis sa paggamit ng Geographic Information System or GIS. Ginanap sa Blue Harbor Resort, Barangay San Rafael. Ang tatlong araw na pagsanay para sa unang batch ay pinangasiwaan ng Conservation International Philippines sa ilalim ng Transformative Actions for Climate and Ecologic Protection and Development o TRANSED Project sa pakikipagtulungan ng pamalampalalawigan sa pamagitan ng Provincial Agriculturist Office. Sa pamagitan ng pagsanay na ito, inaasahang mas mapapalakas ang paggamit ng makabagong teknolohiya, tamang datos sa pagbuo ng mga programa at polisiya para sa sustainable development, climate resilience at pangalaga ng likas na yaman sa lalawigan. Lumahok sa unang batch ang mga kinatawan mula sa mga Municipal Agriculturist Office na mga bayan sa ikalawang distrito, Provincial Agriculturist Office, Provincial Planning and Development Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang stakeholders. Samantala, sa patuloy natin mga balita, isinailalim po sa pre-bid conference ang nasa mahigit 39.9 million pesos na halaga ng bagong proyektong construction of multi-purpose building at Victoria Oriental Mindoro. Sa pauna ni Bids and Awards Committee, back Chairperson at Provincial Administrator Attorney Earl Ligorio Torano II, tinalakay ang mahalagang detalye ukol sa nasabing proyekto at iba pang mahalagang provisyon ng proyekto upang may handa ang mga pangailangan sa maayos na pagpapatuloy at pagsasakatuparan ng bidding para rito. Naging katuwang sa pagsagawa ng prosesong ito sina Back Vice Chairperson Romeo L. Panner, Back Members na sina Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Vincent Gahul, Governor's Office Special Concerns Division GO SCD Chief Junilo Alcura, Governor's Office Management Information Services Division IT Officer 2 Raywell M. De La Roca, and User Representative Administrative Officer 5 Maria Angeline Mendoza mula sa Provincial Engineering Office at Back Secretariat na pinangangasiwaan ni Administrative Officer 5 Engineer Jolly Verlasic ng GO Procurement Division.

0: Susunod, BSP, pinalalakas ang financial awareness at proteksyon kontra scam. Estadistika, mahalagang susi sa higit na pangkalatang pagpapaunlad ng iba't ibang sektor. At OPT Plus, BQC Training, naglalayong paghusayin ang pagtukoy sa malnutrisyon. Sami Maropa. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng The Capital News.
1: Sa bawat kooperatiba, may kwento ng tagumpay. Kwento ng pagkakaisa, paglilingkod, inobasyon at malasakit sa komunidad. Sa Oriental Mindoro, ang mga kooperatiba ang nagsisilbing tanglaw ng kaunlaran. At ngayon, panahon na upang kilalanin ang kanilang natatanging ambag. Narito na ang Gawad Tanglaw ng Kooperatiba 2026, ang pagkilala sa mga natatanging kooperatiba at cooperative champions ng Oriental Mindoro. Inaanyayahan namin ang lahat ng kwalipikadong primary cooperatives sa Oriental Mindoro na sumali at magsumite ng kanilang entries. Sino ang maaaring sumali? Duly registered primary cooperative sa Cooperative Development Authority. Operational ng hindi bababa sa 2 taon hanggang December 31, 2025. May principal office o lugar ng operasyon sa Oriental Mindoro. Nakasunod sa mandatory reportorial requirements ng CDA. May napatunayang kahusayan sa governance, financial management, enterprise development, membership development at community service. Ihanda ang inyong mga dokumento, official entry forms, latest audited financial statements, certificate of compliance mula sa CDA, articles of cooperation at bylaws, annual at social development plans, cooperative assessment information system reports, listahan ng mga opisyal at miyembro, at iba pang supporting documents na nagpapatunay ng inyong mga natatanging programa at tagumpay. Maaari ring magbigay ng nominasyon para sa mga natatanging miyembro ng kooperatiba, manggagawa ng kilusang kooperatiba, general manager, tagapagtaguyod ng kilusang kooperatiba, at cooperative development officer ng Oriental Mindoro. Kung ang inyong kooperatiba ay naging huwaran sa pamamahala, kung ang inyong serbisyo ay nagbigay ng pag-asa, kung ang inyong mga programa ay nagdulot ng tunay na pagbabago, ito na ang inyong pagkakataon. Isumite ang inyong mga entry, ibahagi ang inyong kwento, at hayaang magningning ang inyong tagumpay. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa PCDO sa pamamagitan ni Maricris B. Capino, Administrative Assistant 2, sa numerong 0946-454-5837. Gawad Tanglaw ng Kooperatiba 2026. The search for the outstanding cooperatives and cooperative champions of Oriental Mindoro. Shining a light on excellence.

0: Lindol. Ano-ano nga ba ang mga dapat gawin? Mga dapat gawin habang lumilindol. Huwag magpanik. Kapag nasa loob ng isang matibay na bahay o gusali, gawin ang duck, drop, cover and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak sa mga paan nito. Lumayo sa mga bagay na madaling mabasag tulad ng bintana at iba pang mabibigat na gamit na maaaring mahulog o matumba. Kapag nasa labas ng bahay o gusali, lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura na maaaring bumagsak o matumba. Lumayo sa gilid ng mga bundok na maaaring gumuho. Huwag tangkaing tumawid gamit ang tulay. Kung nagmamaneho, huminto at itabi ang sasakyan. Kung nasa labing dagat, mabilis na lumikas sa mas mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Piliin ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan palabas ng bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Suriin ang mga linya ng tubig at kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch at ipaalam sa kinauukulan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe kung saan pupunta. Dalhin ang emergency kit. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong sugat. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Huwag pumasok sa mga nasirang gusali, tulay. Maging handa sa aftershocks. At makinig at tumantabay sa mga opisyal na anunsyo at balita. Mga mahalagang paalaala mula sa pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro at ng Provincial Information Office, Public Information Services Division.
1: Ilang artikulo na ang naisulat sa kasaysayan ng bungabong, ngunit ni isa ay hindi maaring isaalang-alang. Gayunpaman, ang pinakamalapit na palagay ay ang pangalang bungabong ay nagmula sa salitang binago na nangangahulugang isang malaki at ilog na iniuugnay sa mga unang naninirahan na kilala bilang mangyan. Sa maikling revolusyonaryong administrasyon, ang pangalan ng bayan ay pinalitan ng sumilang ni Colonel Juan Nagy, isang matalik na kaibigan ni General Emilio Aguinaldo. Noong ikapito naman ng Disyembre 1927, opisyal na kinilala ang bungabong bilang bayan sa bisa ng Legislative Bill No. 3415 ng Kolonyal na Komisyon ng Pilipinas. Ang pag-unlad ng bayan ay maiugnay sa malawak na lupang pang-agrikultura at yamang gubat na siyang pangunahing pinagmulan ng kabuhayan ng mga tao. Halina't sumunod sa pagsulong ng bayan ng bungabong. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
2: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
3: Nagbabalik po ang The Capital News dito sa Roach. Maraming salamat po sa ating patuloy na mga taga-subaybay sa inyong paboritong himpilang ito. Samantala, sa patuloy pa rin po nating balitaan, pinalalakas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Regional Operations Sub-Sector South Luzon Regional Office, ang kampanya nito para sa financial health at empowerment ng mga mamamayan kasabay ng pagpapigting ng kaalaman at proteksyon ng publiko laban po sa financial fraud at cyber scams. Ito ang tampok sa Media Information Session or MIS para sa mga media at information officers ng Mindoro na sinagawa sa Sessions Hotel and Convention Center sa San Jose Occidental, Mindoro. Inalakay sa sesyon ang ligtas na paggamit ng digital financial services at mga akbang upang maprotektahan ang pera, personal na impormasyon at financial accounts laban sa scams. Kabilang sa mahalagang paalaala ang pag-verify ng mga mensahe at transaksyon sa lehitimong sources at pag-iwas sa kahinahinalang link. Dinalakay rin ang mga karaniwang scam gaya ng phishing, job scams, investment scams, e-commerce scams, impersonation at loan scams. Gayun din ang saklaw ng Anti-Financial Account Scamming Act o APASA na nagpapalakas sa proteksyon ng financial accounts at mahakbang labang sa paggamit ng accounts sa panloloko. Kasama rin sa programa ang Regional Economic Updates para sa Mimaropa upang makatulong sa Media Information Officers na may hatid sa publiko ang napapanong impormasyon tungkol sa ekonomiya at pananalapi. Binigyan din ng BSP ang mahalagang papel ng media bilang katuwang sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon upang maging financial informed, financial empowered at digitally vigilant ang publiko. Pinangunahan ang talakayan ni Attorney Tomas J. Carino Jr., Regional Director ng BSP South Luzon Regional Office, Bernadette D. Bagtas Bueno, Manager ng Technology Risk and Innovation Supervision Department, Jennifer Villena, Bank Officer 5 ng Economic and Financial Learning Office at iba pang mga konsernadong opisyal ng BSP. Dinaluhan naman ito ng mga mamamayag at information officers mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan at national agencies by virtual participation at makilala at mapagkakatiwala ang media personalities ng Occidental Mindoro.

0: Sa patuloy po nating balitaan, istadistika bilang susi sa mga pagpaplano ng mga hakbangin higit pang magpapalakas sa iba't ibang sektor sa Oriental Mindoro tungo sa mas inklusibo, matatag at likas kayang kaunlaran. Ito ang binigyan din ni Provincial Tourism Officer Dr. Don Stapperson Calda bilang pangunahing tagapagsalta sa opisyal na pagbukas ng 37th National Statistics Month ngayong buwan ng Oktubre na pinanguna ng Philippine Statistics Authority o PSA Mimaropa sa Oriental Mindoro National High School lungsod ng Calapan, Oktubre 1. Pero inisinta ni Dr. Calda, mahalagang datos ukol sa kasalukuyang kalagay ng turismo sa lalawigan at ang kahalagahan ng mga ito bilang batayan sa mga isasagawang inisyatibang higit pang magpapaunlad sa ekonomiya at magpapatibay sa pangalan ng lalawigan bilang isang pangunahing destinasyong panturista sa bansa. Kabilang dito ang kabuuang bilang ng mga turistang nagtungo sa lalawigan mula Enero 2024 hanggang Setyembre 25, 2026 na umabot po sa mahigit 700,000, na itala rin ang mahigit 16 billion pesos na gross tourist receipt o ang kabuuang kinita ng lalawigan mula sa mga nasabing turista sa parehong panahon. Ayon pa kay Dr. Calda, hindi lamang sa dami ng mga turistang bumibisita na susukat ang tagumpay ng turismo, kundi sa paraan kung paano napabubuti nito ang lalawigan at ang kalagayan ng mga mamamayan nito. Dahil dito, ang susunod anyang hakbang ay hindi lamang ang pagpaparami ng mga turistang bibisita sa Oriental Mindoro, kundi ang pagtitiyak na kaakibat ng paglago nito ang pagbibigay ng inklusibong benepisyo sa komunidad, katatagan sa harap ng mga hamon at mas responsabling pangalaga sa mga likas at kultural na yaman ng lalawigan. Sa dihikaing ito, mahalaga ayon kay PSA Regional Director Lenny R. Florido, ang ginagampan ng tungkulin ng istadistika sa pagkamit ng mga pangarap hindi lamang para sa probinsya kundi para sa rehiyong Mimaropa. Ipinahayag din ni PSA Mimaropa Chief Statistical Specialist Maria Lizelle Magbuhos na mahalagang salik sa pagsakatuparan nito ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at ang pakikisa ng iba't ibang sektor sa komunidad. Nagpadala rin ng mensahe ng pagsuporta sa gawain si Department of Economy, Planning and Development o DepDev Mimaropa Regional Director Agustin C. Mendoza. Kabilang na dumalo rito si Department of the Interior and Local Government or DIL Oriental Mindoro Provincial Director Frederick Gumabol, kasama mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pampublikong institusyon. At sa uli nating balita, inaasahang magpapahusay ang pagtukoy sa malnutrisyon sa mga bata at pagpaplano ng mga programang pangnutrisyon sa Mimaropa kasunod ng 4 na araw na Operation Timbang Plus Data Quality Check o itong OPT Plus DQC Training na isinagawa noong Oktubre 6 hanggang 9 sa Blue Lane Hotel, Binondo, Manila. Mahok sa pagsasana ang mga Municipal Nutrition Action Officer, Municipal Health Officer at mga kinatawan ng Provincial Health Office mula sa Oriental Mindoro, Palawan at Marinduque, ngayon din ang mga kinatawan ng Manila City Health Office. Pinangunahan ng National Nutrition Council or NNC Mimaropa, katuwang ang Center for Health Development o CHD Mimaropa sa suporta ng United Nations Children's Fund o UNICEF, at Manila City Department ang pagsanay upang mapahusay ang kakayahan ng mga kalahok sa wastong pagsukat, pangalap at pagpapatunay ng datos sa nutrisyon. Saklaw ng OPT Plus ang pagtitimbang, pagsukat ng haba o taas o pagsukat ng mid-upper arm circumference o MUAC ng mga batang may edad 0 hanggang 59 months upang matukoy ang kanilang kalagayang pangnutrisyon. Inaasahang gagamit ang mas tumpak at maasahang datos sa pagtukoy sa mga batang nangangailangan ng intervensyon at sa pagpaplano ng angkop ng mga serbisyong pangnutrisyon sa mga barangay. Bahagi ang gawain ng advokasya ng NNC Mimaropa na tamang sukat, eksaktong kalidad tungo sa nutrisyong sapat para sa lahat. Maraming salamat sa source ng balitang yan, ang Nutrition or Mean. Bago tayo tuluyan magpaalam sa ating episode ngayon, bati po at pasalamat kay Randy Baez sa kanya pong patuloy na pagsuporta at makikinig dito sa ating programa. Ngayon din sa lahat ng mga guro sa iba't ibang paaralan at mga nanay at tatay ng tahanan, maging si kuya at si ate sa inyong mga tahanan, anuman po ang inyong ginagawa. Ngayon din ang mga kababayan nating nag-uupisina. Ingat-ingat po tayo palagi at mas maging productive pa. Hanggang sa susunod nating pagbabalitaan, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagtitiwala. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Provincial Information Office, ang GO Public Information Services Division, ako si Randy War at mabuhay ang sambayanang Mindoreño.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
2: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Magandang araw. Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829.
5: Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Shell's e-travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili.

0: SFM representative 0999-167-0829.
1: Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.
2: Best friends!
3: I'm Boy!
4: I'm Brenton!
5: I'm Aaron!
6: Ako si Jeff!

0: LZ Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: make us a
1: lot of 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Premio Raffle Premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829. Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Joy. Premium D3, ang bago.
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makita ng aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829. Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829. Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Ipinababatid sa lahat na ang SFM Sales Corporation ay magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro. Ito ay gaganapin simula October 19 hanggang October 24. Para sa kadagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Harold Bautista sa numerong 0909-5009-927 o kay Rufo Castillo sa numerong 0999-167-0829. Mitsubishi Service Caravan and Maintenance, hatid ng SFM Sales Corporation. Inaanyayahan din kayong bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.

0: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at ng himpilang ito.
1: Alam mo ba na malaki ang maitutulong ng araw-araw na gawaing pisikal para mapanatiling malusog at masigla ang ating katawan? Ayon sa mga eksperto, kailangan natin ng 30 minuto o mas matagal pa na regular na katamtamang gawaing pisikal araw-araw para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Ang paglalakad ng maliksi, paglalaro, pagsasayaw, pag-ehersisyo, paglilinis ng bahay ay ilan lamang sa mga gawaing pisikal. Magsimula sa ilang minuto sa isang araw at unti-unting dagdagan hanggang umabot sa 30 minuto o lagpas pa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council MIMAROPA, Promo Nutricom at ng himpilang ito.

0: sa kabundukan ng Occidental Mindoro. Matatagpuan ang pamilyang patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay.
1: Ako po si Michelle Anantaran, munisipaling ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kasalukuyang naka-assign sa bayan ng Magsaysay, na kung saan dito po naninirahan ang hinirang na warang Pantawid Pamilya 2025. Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
2: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa Mimaropa.
3: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay. Nakikitira lang po kami sa kubo, malit na kubo. Yung hanap buhay po namin ay pagnanami. Dahil wala pa po kaming lupa na sinasaka. Wala po talaga ang pamilya namin, walang makain. Tapos nagpapaaral ng bata.
4: Ako po nung elementary, bali yung binabaon po namin dati eh. Naranasan po talaga namin na kamuting kahoy lang po, ganun saging. Halos kami na po yun, lahat magkakapatid na pumapasok, yun na po yung magiging tanghalian namin. Doon ko pa na-realize na parang hindi ko po kaya na habang buhay na ganito ako.
3: Lagi ko pong ginasabi sa kanila na mag-aral silang mabuti para po mabago din ang kalagayan namin bilang katutubo. Kasi po sa panahon noon talaga dito sa amin, pag sinabi kang katutubo, napakahirap po talaga ng kalagayan. Parang ginadown din po talaga yung pagkatao namin.
4: Pagkapasokan, nag-enroll na po talaga ako. Tinuloy ko po yung course ko na agroforestry. Ayun po, ang dami po namin naranasan sa mga financial. Basta ang dami po namin naranasan na hirap sa buhay. Pero hindi po kami tumigil kasi sila mama po. Tudo support pa din naman po sila mama. Hanggang sa nakagraduate po ako.
5: Nakikita ko po kasi dito ma'am sa amin po, pag hindi po umaral po ma'am, talagang mahirap ang buhay dito ma'am. Sa ako po ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aaral.

pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi na lang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagbabatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na Espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na Espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa amang mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habang ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikaluwang misteryo ng Luwalhati ay ang pag-akyat sa langit. Iniaalay po natin ang ikaluwang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng Luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles kasama ng Mahal na Birhen. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo ng Luwalhati ay ang pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria, kaluluwa at katawan. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at aliyahin mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo ng Luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen bilang reyna ng langit at lupa. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Aba po,
3: Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaraligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
3: nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
3: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli, ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
3: Siya nawa.
0: Sumapayapanawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
3: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
3: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayo muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
3: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: Premium D3, ang bago.
4: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
5: Tandaan, ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Iyan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, from Nutricom at ng himpilang ito.
6: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at ng himpilang ito.
7: Ayun po, ang dami po naming naranasan sa mga financial, basta ang dami po naming naranasan na hirap sa buhay. Pero hindi po kami tumigil kasi sila mama po, tudo support pa din naman po sila mama. Hanggang sa nakagraduate po ako.
8: Nakikita ko po kasi dito ma'am sa amin po, pag hindi po umaral po ma'am, talagang mahirap ang buhay dito ma'am.
1: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829.
9: Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.
10: Jmar, Tudo Palalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cup Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, Todo Panalo at Magka Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
11: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Shell's e-travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
1: Mas pinalakas. Yung D3. Ang bago.
2: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative 0999-167-0829. Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.

0: sulok ng bansa.
1: Nakakaabot pa
0: sa anumang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman.
1: Para sa iyo ito, Kasangga!
0: Ito po ang Kasangga!
2: Kasangga
0: at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan!

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na suki. Good morning. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Hatid naman sa inyo ng JMR Herbs Incorporated. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong nakikinig dito naman sa bahaging ito ng Visayas region. Kumusta po tayong lahat, mga parents kong nakikinig dito sa bahaging ito ng Leyte Province, ha? Kapag sinabing Leyte Province, batiin natin sila ng maupay nga aga ha inyong atanan. Lalo't higit sa bahaging ito ng Tacloban City. Yan ang lugar po kung saan napakaganda at ito po'y narating na po natin mga parents ko. Kumusta po tayong lahat mga taga Leyte Province? Malusog na umaga. At yung ating mga tagapakinig, maayong buntag sa mga taga Samar Province. Itong lugar pong ito ay maraming produktong nariyan sa merkado at ito po ay nasa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Yung produktong Marcafe, yung produktong Marchoco, Marcafe Brown Rice Coffee, yung ating Marcapsule, itong ating Marc Juice, ang purong vitamin C naman, ang Marc C Vitamin C Plus Zinc, itong Marc Stevia at gandang natural. Ha? Available po ito sa ating lugar, dito naman sa kalawakan ng Samar Province, ha? At dito sa Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta na tayong lahat, mga parents ko, mga minamahal nating mga senior citizen na laging nakasubaybay sa ating programa at kumukonsumo ng ating mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated, lalo't higit sa bahaging ito ng Sorsogon Province. At itong lugar ng Legazpi, itong lugar ng Camarines Sur, ano? Kumusta po mga taga Camarines Sur? Nawa po'y kayo'y maging malusog. At alam naman natin na ang mga taga Bicol Region ay numero uno sa puso nila ang

Mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano po, mga taga Camarines Sur, mga taga lugar pong ito ng Camarines Norte. Yan, kumusta po tayong lahat, ha? Malusog na umaga po sa ating mga kasanggang Bicolano at Bicolana. At syempre sa bahaging ito ng Masbate Province, ha? Itong Masbate Province, isa po ito sa lugar kung saan maraming produkto ang JMR Herbs Incorporated patungo sa bahaging ito naman ng Albay Province. Ha? Kumusta mga taga Albay Province? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Yung mga kasangga natin sa Catanduanes, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Ha? Yung mga produkto natin, alam po namin kung gaano kayo mapagmahal, ha, sa ating produkto. Sapagkat ito naman ay matagal na po sa ating lugar sa Kabikulan at ito po ay napatunayan na ng ating mga kasangga dito. Kaya nananatili pong numero uno sa puso ng mga taga-Bicol ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga-lugar pong ito ng Alabat Island sa Quezon Province. Ano? Kumusta mga taga-Alabat Island? Mga taga-Atimunan, good morning. Yung lugar ng first district ng Quezon, second district, hanggang third district, dito sa bahagi ng fourth district, good morning sa ating pong lahat. At nawa po kayo'y maging malusog sa mga taga-lugar pong ito ng Calabarzon, lalo tigit sa bahagi ito ng Quezon Province. Ano? Good morning sa mga taga-Infanta Pulillo area, sa mga taga-lugar pong ito ng Cavite Province, syempre sa ating lugar sa Laguna, ito sa Rizal, Quezon, syempre sa bahagi naman ng Mimarupa, ang lugar ng Mindoro, itong lugar ng Marinduque Province, itong Romblon Province, at syempre sa bahagi naman ito ng Palawan. Ano, good morning sa ating lahat, malusog na umaga. Siyempre, ang mga taga Mindoro ay talagang itong ating mga produkto ang kanilang paborito, ha. Lalo po itong produktong inuming kape sa umaga, ito pong Mark Cafe, Mark Choco, mga parents kong minamahal. Ano? Marami tayong produkto na pwedeng mapakinggan sa programa Kasanggat Kalusugan basta't kayo po'y palaging umantabay, ha. Mga parents kong minamahal, ito po ay lahat ay ipapaliwanag po natin. Sa mga taga Batangas Province, good morning. Itong lugar ng maraming negosyante, ang maunlad na Batangas. Ha? Good morning po sa ating lahat, malusog na umaga. Sa lahat po na nakikinig, good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang numero natin, mga kasangga, ay 0918-2777-888. Ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Inchimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Alin at Tuklasin. Ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
1: Rowena Marchan po. 47 po. Isang street talaga. Sa akin sa yung maranasan po. Pag nagtitake po ko ng Martha Faye Brown Rice ay gumaganda po yung magilandam po and lumalakas po ang resistensya ng katawan.
0: Magmadali! Bumili na ng Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Total transformation ng kalusugan ang hanap mo. Pakinggan si Ate Marieta Simproso.
3: Ako po si Marieta

0: ako sa Malcafe Brown Rice Coffee dahil siya ang nagbigay ng magandang aking pangatawan mula noon po, sir. Maraming maraming salamat po.
1: Narito si Ate Normita Makaraig. Patuloy na kumukonsumo ng mga produkto ng Jamer Herbs Incorporated. Ngayon ay umiinom na naman siya ng Malcafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract.
2: Normita E. Makaraig, 52 Lagdameo Bolivar, Barangay Poblacion, Tagkawayan, Quezon. 63 years old. Ever since po lumabas itong Malcafe, nitry ko na po kasi marami nga po benefits na makukuha. Nitry ko po yung Malcafe 5-in-1 and then nag-try din po ako ng Malchoco. Ngayon naman po ang aking iniinom ay yung Malcafe Brown Rice. Kasi masyadong matamis, tamang-tama lang. Tapos yun nga, marami siyang mga benefits pa na nakukuha. Kasi minsan nauubusan nga akong sa coffee. Try nila para makita nila yung mga benefits compare sa ibang coffee.
1: Mabibili mo na ang Malcafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra sa pinakamalapit na tindahan, grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar. Ang mga produkto ng Jemar Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shopee at Lazada.
3: Mga kasangga, sa gitna ng pagbabago sa ating panahon, mahalagang maging handa at mapagbadyag sa posibleng epekto ng El Nino. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng matinding init, kakulangan sa tubig at epekto sa ating mga pananim at kabuhayan. Kaya naman, narito ang ilang paalala.
4: Iwasan ang matagalang pagbibilad sa araw, lalo na sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Uminom ng sapat na tubig kahit hindi nakakaramdam ng uhaw. Magtipid sa paggamit ng tubig, iwasan ang pag-aksaya at siguraduhin maayos ang mga gripo at linya ng tubig sa tahanan. Halagaan ang ating mga halaman at pananim at sundin ang mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan tungkol sa water conservation. Higit magbantayan ng mga bata, senior citizens at mga taong madaling maapektuhan ng matinding init.
3: Mga kasangga, tandaan, ang paghahanda ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi ng bawat isa sa atin. Sa panahon ng matinding init, tubig ay buhay, kalusugan ay kayamanan, at ang pagiging handa

0: ng Mark Cafe Brown Rice Coffee Mix. Binuo,
1: masusing pinag-aralan
0: para sa isang mabisang kape ng ating mga kasangga. O,
1: ano pang hahanapin mo? Narito na
0: ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Mix.
1: Creamy-creamy na, pinasarap pa
0: ng ating organic sweetener na Stevia. Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Mix ay mabibili na sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Another quality product of Jamar Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
2: Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
3: EGP!
2: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
3: EGP!
2: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix?
3: EGP!
2: Tama ang iyong narinig.
4: Over 2,000 branches nationwide.
2: Mabibili mo na
4: ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
2: Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra.
4: At Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix. Sa iisang bubong.
2: Ang parmasyang laging tapat.
4: Na nandyan lang sa iyong tapat.
2: It's the KGP.
4: The Generates Pharmacy.
2: Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na sa
3: KGP.
5: Ang lahat ng produkto ng Jamar Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
6: Magbabalik ang kasangga at kasugan kasama ang ating kasanggang si Edgemar Camboyas.

Po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga suki ng produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano nga ba ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated? Ito po ang Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Itong Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Namnam Healthy sa Katawan. At tayo po ay may Marcafe with Brown Rice Extract, mga parents kong minamahal. At ito pong produktong Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. At itong ating isa pang produkto, ang Mark Capsule Herbal Food Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy. At syempre, meron tayong Mark Stevia Alternative Sweetener, ang pampatamis sa mga inumin at pagkain na walang lasa. Pwede nating gamitin ang Mark Stevia. At itong purong vitamin C, ang Mark C Vitamin C with Zinc. Syempre, nariyan ang Mark Up Capsule Food Supplement kasama ang napakahusay na tatlong klaseng sabon natin, ang gandang natural herbal soap, mga parents kong minamahal. Habang tayo po, mga parents kong minamahal, ay humihigop ngayong umagang ito ng masarap na Marcafe at Marchoco. So ang ibang produkto natin, dapat nalalaman din po natin, mga parents kong minamahal, sapagkat ang inyong mga paboritong inumin sa umaga, siyempre yung Marcafe, yung Marchoco at yung brown rice coffee, ano? Pero baka malimutan po natin, mga parents kong minamahal, yung pagtumar naman natin ng napakahusay na produktong food supplement. Ito po namang Mark Capsule Herbal Food Supplement. Ito po ay available po ito sa mga drugstore, pharmacy, malapit po sa ating mga lugar. Importante sa lahat, mga parents kong minamahal, na tayo ay tumutumar ng Mark Capsule araw-araw, ano? Sapagkat ito'y napakagandang klaseng food supplement, sapagkat narito yung mga piling-piling sangkap, ha? Mga piling-piling sangkap na pinag-aralan ng husto bago ikumpuni, mga parents kong minamahal, bago pagsamasamahin sa isang kapsula, sapagkat yung mga sangkap, kailangan po maganda yung kombinasyon natin. Ano po? Kaya yung ating mga ingredients o tinatawag nating active ingredients ay narito po sa ating produktong Mark Capsule. Kaya ito po ay mabilis sa merkado. Talagang food supplement po natin to, mga parents kong minamahal. Ano? At ito'y may sangkap na Agaricus blasii moril mushroom na nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan para makaiwan

sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ano? Tapos sinamahan ng ampalaya extract. Alam natin pag sinabing ampalaya, ha? At itong banaba extract at itong barley grass kasama ang insulin extract, itong garlic extract powder, siyempre mayroon tayong mangosteen extract, turmeric extract, parsley, mga parents kong minamahal, ha? At itong spirulina, sodium ascorbate, silymarin extract. Yan po ay bali 12, mga parents kong minamahal. 12 sangkap habang tayo umiinom ngayon ng kape. Ito pong Marcafe ay dapat alam din natin kung ano ba yung tinatawag na Marcapsule. Ano po? Ito po mga parents kong minamahal ay isang food supplement na makatutulong po para madagdagan ng sustansya ang ating katawan sa pamagitan ng mga herbal extract na kasama po at nakapaloob sa isang kapsula para po tayo'y maging malakas ang resistensya, maging malakas ang immune system at nang tayo po'y may panangga sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ano po? Ang kapsula po ay pinangalan ng Marcapsule na pwede makatulong sa mga taong naghahanap ng lunas, ha? Para po maging malakas po tayo, ha? Yung pong mga nanghihina, kailangan po nating tumumar ng gaitong klaseng food supplement. Ito nga pong Marcapsule na talaga namang ito'y napakabuti sapagkat kung tayo po ay may masamang nararamdaman sa ating pangatawan dulot po ng kakulangan ng sustansya lalo po sa ating mga kinakain araw-araw, siguro ang pinakamaganda po sa lahat kaya may tinatawag nating supplemento o food supplement, ito po yung pupuno sa kakulangan yan mga parents ko, ha? At habang nagiging maganda po ang kalusugan po natin, nalalabanan po natin yung sakit. Kapag lumalakas ang ating resistensya, ang ating immune system, hindi po tumutuloy ang sakit. Sapagkat unang-una, mayroon po tayong panangga. Anong panangga, mga parents ko? Yung pong Marcapsule na pwede nating inumin sa umaga pagkatapos nating kumain, pwede rin po sa tanghali, mga kasangga ko nakikinig, ha? Maganda po ang ating produkto sapagkat ito na may inaral ng husto bago naman ilabas sa merkado. Ano po? So napakaraming ingredients po tayo mga parents kong minamahal sapagkat nariyan yung Agaricus Blasey Muril Mushroom na nagtataglay ng polysaccharides na nakatutulong palakasin ang immune system ng ating katawan at labanan ang mga malalang karamdaman. Yan po, Agaricus pa lang yan mga parents kong minamahal. Ay 12 po ito. So, ibig sabihin lamang mga parents kong minamahal, hindi na kailangang pag-usapan pa ng mahaba ito. Kung talaga gusto nyong maging malusog, kung gusto nyo talagang maging magandang inyong pangatawan, magandang inyong pakaramdam, huwag ho kayo mag-atubili. Nariyan po sa mga drugstore ang ating Marcapsule. Kung kayo po'y naubusan, mga parents kong minamahal, i-request na lang po natin dyan sa purchaser ng drugstore na sila po ay tumawag sa agent para madalhan po mga parents kong minamahal. Ano? Kaya ibang klase po yung ating kapsula, bukod po sa abot kaya ng ating bulsa, yan po ay nakakahalaga per kapsul lang ng 12.50 mga parents kong minamahal or pwedeng maging 13, maging 15, depende po yan sa mga drugstore. Pero sa totoo lamang po ang SRP niyan, ha? Ang selling price niyan mga parents kong minamahal ay umaabot lamang ng 12.50 sa halip na 25 pesos, ha? Sapagkat unang-una, ang gusto ng company, ng management, ay kayo'y maka-avail ng ganitong produktong mamahalin pero mura ang inyong babayaran sapagkat ito'y bonus na lamang halos ng produktong Marcafe na laging inyong kinakape araw-araw, ha? Kumbaga, malaki po talaga ang tulong na naibibigay ng company para sa inyo sapagkat puro pabor ang ginagawa sapagkat siyempre, kahit papano naman, ay nakatulong naman kayo sa kumpanya para tangkilikin yung mga produktong Marcafe at Marchoco tsaka yung Marc Juice, ay siyempre naman bumabawi si company, ha, ni. Sapagkat darating pang panahon, pero wag ho kayo mag-alala, hindi pa naman tataas yung ating kapsula hanggat mayroon pa tayong stocks ng raw materials, ha. Kaya mga kasangga, samantalahin po natin yung ating Marcapsule. Yan po ay dapat talagang iniinom natin araw-araw para maging malakas po tayo, no? Kaya sa ating mga kasangga, mga parents, kung sino po sa inyo ang sabi nga ay natutulungan ng ating Marcapsule, magpahayag lang po kayo sa aking numerong
09